Ingkang kabiyarsa menika giaran program 4 RRI Ngayogyakarta katuraken saking Jalan Ahmad Jajuli nomor 2 Kota Baru Ngayogyakarta. Sutresno budaya salajengipun wonten ing ngarsa panjenengan katuraken giaran Bangun Desa.

0: Lah ku ngenteni nganti kesuban.
1: Anyon ngapunten. Ala nenggo lare kula tilem rumiyin. Lara direwel sih, Pak.
0: Ngapunten, ngapunten. Wis sanggup to? Nah, pokoke padha mawawan lho. Sing tak rembuk padha